0: Tá. Tê, não tá? Que é que a gente vai ficar antes da metade do tempo?
1: Lê Hanai, Borei, Jesuat, Nipá.
0: Lê ha nai ke jing ruai jing iba Joseph es thong ni ba ba ka kan hun dai
1: Hai.
0: da ti pi kan pat ngap sa tonal yen ne ke jing ruai pat
1: Gong ye pin tu.
0: ku ble shi bun
1: Ayi, subai, pita hun, kajisa, kumukim, jamukim, kongsan, kongasi, ayi, dumukudok, bonyang, bapulang, bapuleng, barapla, basoni, berbarak, ibasngap.
0: baru kita sangat mega ni ke program mah
1: Hai.
0: di tangkat ta
1: Hai.
0: ta Tinggal ayo yang ni kajing ruai, kau fikir apa sangat mampi, ni sangat no yang ni kajing ruai, mo rejoice.
1: Hai, dah.
0: Tahu aku boleh sibun, kan ni kajing ruai kan lek kerpang, nak bentar jong piru mo.
1: Hai, dah. Pergi rumah juga.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Kasta ko baso ko ba kaman niya pi ita iday iduo nay.
1: Oo, nga day iduo.
0: Ta la kamla banbat ya kasuro jang pi benta.
1: Biyang ki.
0: Ti duo kumno pi long pi klan pi shay bahayam.
1: Oo, nga biyang.
0: Ti ta manta kasta pi kwa banjit ka iga jing rival ngam.
1: Ai dong
0: kong Adeline khong lam ka jing ruai
1: tang bat phi nei ka tu
0: tang bat phi khoi ka de jing ruai kong Adeline khong lam te nga tharai kong Adeline khong lam ide iba phi sutanat bhavan sangam nei nga kan ma mun ha ka ni bangale life phone in ru phi jit ya ka jing ruai jong ihi phi sutanat ya ka sur jong ima ha
1: nga sunar ka sur jong ihi
0: ta te nang ta do ya nu fi kan pan sngap satna ngi jing rai pan
1: ni kong ya si han tu baro ba ya ba ni ba di si menta kan tang menta
0: ni tang kom ta hi ma te ba kalo hi dua ta jing keren ba buat ba buat ta te ta do ngi ni sngap ya kan ngi jing rai kan ni kerpang nak ka benta jong pi na ma fi satna ya urendang ubat yang jong ikong Adeline khong lam tang ba sha kata ngin ya pen sengap anyway spot bat ngin satem ke jing rai mendo biang em
1: ha biang
0: ta ta ku boleh si bundu ngin sia kerana ko ke por
1: ha ta bye
0: bye
2: man ki baat O Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi Unkren Shaki Pai Kari Haga Program Man Ki Baat Haga Sengi Ublai Laipu Etrik Ujemang Arhajar Arpo Hunriyo Haga Por Khat Wee Biji Men Stem
3: Na Barok Ki Station Jongko All India Radio Bat Na Barok Ki EIR FM Channel Kentup Ya Barok Ki Channel Ke FM Gold Bat FM Rainbow Na Barok Ki Local Radio Station Na Barok Santli Ki Community Radio Station Kentup Ya Ki CBS Bat Vivid Bharti Station
2: Kajing Pen Kelasa Ketian Khasi Jantia Bat Garo Kanwan Marikot Kajing Keren Jong O Menteri Rang Baduk Kari
4: Haga Juhi kesni kata kepor pravaje janmet pensa yosngobyang yakani ke jingpen kala sekhetien khasi jangtia bat garu

tipar lok nong snap da tu ka jing roi jong ba gilbert nong kri ka bai lai ka teng por sam lang la poisha ka ko jok lai phone in request program jok ki jing roi khasi ni ai khu le pi paro ki par lok nong snap ki ba la ya shim ta ba ni her step ba lu na ka banta ki tu ki bam shim la ya banta rei ki ba la ya snap ya ka ni ka program ni ai khu le na ka banta ka por ka jong pi ka ni ka program ka lawan chhi na ka akashwani shillong na ya sabat ni na ka banta

parlok nang sanga place ngom mentan ye hep melen wanyang ye hep melen wanyang bak ken hon ha ka to koi ke jing ruai ka bak lai ka teng ka phawar na wai loi ngin betengi kene ka program jingi da ka bangi pentem si ke jing ruai na I Simon Cliff Rani bangi nya pentem ke jing ruai ka bai lai ka teng ka bening kong ka dustur ubat rim ka ba ar pat kong the bangi pen bots da ka wai ka bai lai ka teng pilong ka jing kermen

Parlok nong sngap da ka tu ka jing ruai philong ka jing kermen nai Simon Cliff Rani ngila poisha bakut jong ka program surbathyang ka blawan shephi menta ka step ye kermen place ngot nat ye kitu ka jing ruai ngila pen tem na ka benta jong phi ka ni ka de ka akash vani shlong ka sngi ka basok ye phi baro

0: Hallo, live phone in.
1: Hello.
0: Hello, mano itay bakren.
1: Mga kung do na bang lap?
0: Kung do, pilong iba don bok ma kung do naman pa pide ilang scholar na kabenta ka ni ka program ka jang iman ta si mo. Di pi kwa sangap jang na jang no.
1: Jang slim diyan, a new day.
0: A new day has come. Okay, di pi kwa ban pinsungo yun o yun o ka ni ka jang rai.
1: Nabentabar sa hiyang marungi dan lang hajo muta. Dan kam hiyang te ngak kebahan tau jang barok kebahayin kepemeli tak kemjuk ruk ya kistak jang pintu barok kam tam ipi wafilah siyem ni kani kekol.
0: Okay, tak kebeli si bun e kong du tingin umya yuk banyak keren bun ketin tan syuk nama kepuar kam syak syuk tinginnya sengap bikno ikan ikan jeng ruhai ngakirmen ba parwa kibahayin kibahpi mo bapi ong ba pi kwa ben dedicate la ne ban pin sko gine ge jing rai kin jin de las ngot nan bat kin sko ye ye pi nam ta ne ge jing rai bat na ngai ko blei ru ye pi ge jing shim ban ta ge jong pi bat min sa ye yo ben ye kren biang hak we pe de ka por mo kong do
1: ha sa
0: ka blei shi bon e bye
1: bye bye bye.
0: Well, yes, that was Kong Do calling us from Maungab. And yes, this is the last call for our program, listeners. And yes,

Ketuk kejeng rai bafilayok sengau mentan. Lashim na ka film caravan balarwai da ka Asha Bhosle bat u Govinda. Tungin ya sengapat sa kawai kejeng rai.

Gnigadig Akashvani Shillong, Gabawan Chupi, How Ulai Spat, Sopunyong Bor Armita, How Medium Wave, Ubay Ringkat, Ban Upraspa, Nrupusau Kilohats. Pila Ruban Yosno, Yiki Program, Kijongka Naga News On Air App, Bat Naga DTH. Parlok Nans Nap, Iwanam Chupi, Yakanika Program, Narimpe, Gigante. Bat Hakanika Por, Nadan Ban Pinsnap, Kindiat Yapi, Shapang, Karukom long ka kintay kasi hakariyam kabit. Ningkong ning siyam akwa manong banga snusarong balakaya nga ka kintay kasi banga snukarpang yaladi hadukat tagata yakataka jinglong kintay jonga. Ngangit babunruk kin menjur yaka jinglong karpang jong ki kintay. Hakanikapur nga kwa banyalam jingmat yipi siyapang ka jinglong ka kintay hakariyam kabit. Nadu minshua ka kintay kasi ka perpa ka rukom riam nadu hayeng asem ni haba letre likta ni lecheng letru. Hayeng asem da ka jeng ka shak shiliang, bat kat nu ka jeng ikuit isuba haba pet yaka bat ka jeng isyong kun chong bleiru. Haba letre likta pat ka sem arliang, halaki chong ki chong ki rong baka jeet. Shisha ka ni ka riam omde itang baka itanat. Nrei kalung ka baidon burom don akor hadu kata-kata. Kalung shisha ka jingpin itu jongka siya ka berthay. Bakadi ka ni ka riam ka bapin peria ka na kiwaypat ki jatpin riyaw. Hoot ka por ka wanra shibun ki jingkala, pag niyo ibha kamtam ha ka riam ka bed ka jok

0: bun gi kin thei kim lin sho ban ka sha a ying ni kim smart sho ban sam ma ba gi le ching le ni le tre le ta ru kum jo hen re ga kin thei ga si ga lok ma ka ban pin ne ya ga dustur um en barem ba ban kin tiu sha prang ya ga ni ga ching long tan rai sha ki pateng ban wan kini ga de ka akash vani shlong tin ta pa ngi ni ngap ya ga jing kren ha ka rukom tre kam tre jam bat kani menta ka deir na ka benta ka ta ka jingbo ya ka tendur ni ka chaka sha jing bam bat ka jingi kran kan long bat armut shipara ikong bentalin wajri bat ikong bani dalin wajri tunginya sngap ya kani ka jingi kran
1: Kubli pi baro ki no sngap ni sngotana chibun e ba hakani ka por ni don ya ka jingya kren bat ki armut ki khun na ka wei ka long yeng ki bala panya cha phrang ya ka kam ha ka bi dei ban ka ni ka jingbu ya ka tundur la ne ka jaka shet jingbam bat ki ni ki armut ki shipara ki kenthop ye kong bentalin warjri badi kong banyada warjri ka kam ka jam ka jomki kalanang yai kentio no koi ka por sha ka wei pat bat kalalong ru ka jing mentoi ka bakhrau nam ta kalungi ka long sem ki jomki ha ka bi dei bat ka jing penya cha prang ya ka ni ka kam shet jing bam ti ha shwa ba gin ya cha prang bat ka ni ka jing ya kren kong e nga shim ka ni ka lat ban pediang sngu bhai phi baro argon ikong bentalin bat ikong banyada warjri sha ka ni ka program ti ha ka ban kong e hangnu la kha bal apan he pan san ye phi tengan pha shwa shi kong bentalin
2: blesh bun kong blesh bun ni ngi ka akashwani shlong ngelo priang som ba yangi ngi munya kran spang kani ka kam ku jangi
1: hoi
2: yanga ra kha ha kriya la pen he pen san yanga ni shlong ha kriya
1: hoi te na kali ang jong e ban ya da
3: blesh bun kong te ngaru la kha ha kriya ang la he la san ha kriya te
1: kong bentalin na ru menu la sedang ban seng ya kani ka kam
2: ya kani ka kam email la sedang seng na do ru shi tarik u akos kat kandai spak kandai pusan kan along mental life
1: post nam oi
2: jing shai mai long pikat na bentangi khun la de bang im dan kam dan cham
1: oi ti kalong kai kai ga bas ngau tanat banyu sngau ya ta ka kubur na phi de tang na ka dau ba i mai jong phi i pikat na ka ta jong phi ki khun ti la poi ban seng ya ka ni ka kam bat mental la life post nam mo na du snem kat kandai spak kandai pusan ha ki life post nam bala ayat ya ni ka kam ka jam sngau thu shai ba ka de ka kam ka bala ayat ba phi la pinya cha phrai gine ka kam da ka jing seng ju imei phi ki khun phi la yo ban nang pan he chu chu ne ka dai imei jong phi la seng ya kane ka kam na ka ban ta ban par khat ya phi kum ki khun ki ti te i kong ban ya da pa de phi de i khun i ba ka no na kane ka long yeng long sam
3: de ba khat do
1: phi de ba khat do te ha ba phai cha ka liang jong phi pa de kum i khun khat do mo te i ba la shimru ya kane ka ju hi ke jet kam mo phi la ju pule pen tibet kerpang la ni phi la ju shim ya kane ko no training ha ka be de ba kane ka jing tre ya kane ka kam
3: em kumbala i thu de hi kong ben talen ba la la don life host nam ta tu ki por ngi shu khot ki briu ki bala nang bala nang ban tre tu ki jet kam ka ta da la ya kham ya pum tu pan ngi la long ba yo training na tu i ken ni khot de i bala bala tibet na ko to ka kam to ka lan shet i tu ki jing bam tendor ka ni khot di bala nang di ba tibet ta ita ka ni wan pin shan
1: ho oi te ka mut ita i la de i bala nang bha ban le ka ni ka kam phi khot ye i ba in wan ban ye rap e phi ban siu ra ka dor ne kam no
3: ho ni siu ra ka dor
1: ho oi te ha du man ta i dang don ne
3: em man ta i dan shu ra tam ba ki la dan pat sa da ki ba i kai mi i ka
1: ho oi ka kam kala pur na ita i wei ha i wei pan ban pen ya ya ka ni ka kam ka jong phi mo ya ka ni ka tendur ka jong phi te ngi sngo tanat ta ka in khnang ba ka kam kan bateng i wei ha i wei pan la da i wei el ayo e ka wei ka kam ka mot i wei pa da i la nang but e ka ta ka kam bat ka kala nang ya sha prang na mar hadu lai post nem hi ka dukan kala ya ta ka mot ka te ka dukan ka bala pau ha kala long ka la ai kam na ka ta jong kita ki bagwan ban ya rap ha ka ni ka kam shet han di po tendur jong phi mo te man ta ngan phai she i kong benta hatu ka ni ka rukom shet ka dang dei be ha ka tendur kom ba pilas dang na du ta us nem kar kandai spa kandai pusat ni pila pendon kamru da kitir jong ka ni ka juk ka ba menta
2: Nak pendon kam lang namar meleng lepet ya kayo makam i la su teman lek de kini ki ni kini ka tang da ketendur
1: hoi
2: tem tang ina set lang wak kini ki tiram tang kem ki oven
1: hoi
2: ni nak pendon kam lang kini namar kambiang kan
1: hoi ha ka bede bede kitu

0: ki ba song ye kini ki jing bam ne pirang song me ki pelakot ni pila pendon kam da ki wei pada ki jet dia
1: ni la pendon kam lang isong pelakot nang isong gitu ki
0: oil
1: special for gitu
0: ni
1: la pendon kam lang ngin tok ki pelakot ki la pendon kam mat mesin ban pendan gitu ki ban tang men tap ngirang la hi de ki ti nang men pendan ing la pendon kam lang ki mesin
0: ka kam jong phi kam ba kala ya cha prang nga kwa ba de ban tip ki mo ki se jing ba ba yu ki ba phi phi set ha ka ne ka tandur ka jong phi namar ba ngi kren cha phang ki jing bam ki jing di te ki je jing bam ayu ki ba phi phi set
1: ki set kum ki ruti ki bon ki pop ki kek ki biskit bun chat ki biskit tu ki ta ki pot ki ora tha ha set bun he
0: hoi ti ha ba phi set ki ne ki jing bam di sha te ki jing kle la ne ki ingredients ayu ba phi phi ju pan nan kam te ka ne ki jing kli ka lo nam ta ju phi e ba ne la
2: in ingredients ta do maida
0: hoi
2: maida ka plang ka ghee ka refine kibun ha ki ingredients ki baking soda kibun ma ki ingredients
0: hoi
2: umen tu de moida
0: hoi tong la yo kita ki jing tip na phi ha ka bide ki ni ki jing kle ba phi phi pen nan kam na ka ban ta ban shet ki ni ki jing bam ti anda ha ba phi la de ban shet ki ni ki jing bam ti ha kanu ko ru kom ba de phi pen ya yo ya ki ni ki jing bam tong kan kli shwa ma ta ya ikong ban ta len
1: ni ni di dukan ni pen ya ngto ski yo kendang untuk kidan bang supa kidan bang ilek di
0: hoi
1: kenta kan
0: te hakinu kinu ki sngi yo pade phi julek hakinu ki kija yo ke lo
1: ngile ha makorwan
0: hoi
1: berni sora ngi bu kedukan hanyumer
0: hoi te haba phile hakinu ki sngi yo kamot phi tang hakis sngi yo mdei ba phi bu dukan mo kamot phile ra ikajing bam tang kitu ki sngi yo kamot cha makorwan ma phi phile tu amtan mo cha berni
1: kum sma makorwan ngi pha man ka sngi
0: hoi
1: nai ni lai la de tang le tang sing yo
0: hoi te na ka liang jong i ban ya da pa de na mar ba kata ka jing ya tho jong i kom ban ta len ka la long she ki ba bu ni ki ja ka jong ka ri kha si mo ki district pa per pa per ma pi pi lai tho man tan te na ka liang jong pi ban ya da te na lor ki ni ki jing bam di sha ba pi ya di ha du kan mo ba pe pi ni ya she ki yo pa per pa per te pi ju shi mi ki order ro la da ki don ki ba order se ya ki no ki no ki jing khawai la
2: ha ni shim jing kawai ki jing seng ki ni shim ki jing bam ka ki ba kwa ki customer ka
0: hoi hoi
2: ka ri ba kwa ki customer ta ni la advertise don uta ni shim lot ki cakes ki birthday cakes ta ki jing bam ba don kam ha ji seng ha yin kawai ha yin ya briu ye ni shim lot
0: hoi te kum ki je jing bam yu bi kam yu order ba
2: ki ba kam yu order ba ta ka don la la ka season don ki por ya tho ta ki kam ya ba ki cakes
0: hoi
2: ki biscuits
0: hoi
2: tela la season kan naro kita bang ada bi thu ta ki saki pastries ki patties ki chicken patties ki veg patties ai rung shi chim order
0: hoi
2: te ki order ki customer ka
0: hoi te lomba jong ke jing thu jong phi ngi sung thu chai ba hpo ani ka tandur ha ki la don shipun ma ha ki jai jing bam la dang a shibu ta ki jing kli kom ne yang ni hpo studio ro ma sung mang la yo i mar khamad e ta ki jing bam mo ki ba phi phi la ya thu na mar ba ki la don bun jai ba ba ka we ro long phi la pen ya yo kleng kleng mo te ngan phai biang ta chai i kong bentalin na lor ka ni ka dukan ka ba don hpo mau kreya mo shakinu de ki shnong le si phila penyar ya ka ni ka kam na lor jong pitu ki ba phi phle thu ro mentan man le ya ki sngi yo
1: ki dukan ki bangi bo dang ibu tang ha nyumer ba hayudu hayudu atli mun ki dukan ba ha nyumer ka wai
0: to na kali ang jong i ban ya da pat de te phi don bai tang hang te hpo mau kreya ban pen ya ya ki ni ki jing bam ki jing di ki ba phi phi chat ka ni ka tandur ne phi ru phi dang don sa ki we ki ja ka ki ba phi phi ju lai ban di ki ni ki jing bam la ni pen ya yo ki ni ki jing bam ka
2: ngaru ngale lam ta kan hayo
0: hoi
2: kum yo sora un sning
0: hoi
2: berni kum lai sian shte yo e tengi dang hablet hablet bet ki sing yo kan
0: hoi
2: tengi le as tu kan ki customer kla don lupa as tu
0: hoi kla don lupa ke jing ya kren ba kitu ki badon sha kitu ki
2: ni dan dapat dukan tu hayo
0: phi baro armon phi don ha kane ka ju ka jet kam but phi ju ya late ro kleng kleng ki jaka na kam ta ban ya thu sha ki briu ya ka kam ka ba phi phi trai mo te kiru kila tim kila bana cha phang ka ni ka kam ka jong phi bat kila dio iru da ki jong ki khamat ya ki ta ki jing bam ki ba phi phi shet apo ki ni ki ja ka shet jing bam ki jong phi ka ni ka tandur te na ka liang jong i ban ya da ha ba phi phi le cha ki ni ki ja ka ban pan po ki ni ki jing bam ka ma phi phi la ba tai man tan cha po sning cha so ra ru phi le ka ba lai sin chi ta yo mo ha ki tu ki ja ka phi la don hi la ka du kan ne phi dang ai cha ki wei pat ban pan ya yo ki ni ki jing bam ki jong phi
2: kerana kedudukan kemudian ngilai hakas ngiyau bagian. Kemah seorang ngilai hakas ngiyau seorang. Umseneng ngilai kaya umseneng.

0: Oh ni ngini ke yo borni.
1: Hoi.
0: Ta tu ha ke yo mila dan ro kedukan kan.
1: Hoi. Kedukan lajong.
0: Kedukan, oh kedukan lajong.
1: Ti kanu kalong ka bas ngok men matip ya kata ke jingki usa prang jong ka kam ke jong pi. Kala ke tiu si sia ya kata ke yo ka kuat ke jong pi kum ke yeng ke semmo. Ngan pai man ta che i kong bentalin. Kat kum ka jingi siem ke jong pi. Namar bakani ka kam kala ya na we usnem si we pat hadu bala kuat hadu lai pos nem. Ti kat kum ke jing siem ke jong pi hadu kat no ka ni ka kam kala ke tiu ya ka yo ka kuat jong pi ke.
2: Kala irap bun ke namar ntang cekam ngelit belang lit tres we ngila ayo ban tres ngini ka. Mat kam tam kala irap itu ki bahie masam ki ban kam. Na yo ban pun rung lang to tres. Bahie masam mat kuncu bas nang mataw.
1: Hoi. Ti kum ba kat nong di eki nong irap pila bu.
2: Ki nong ira mentan na marwa ngila bu lo kacong-kacong tendur kumtu mne ngidon kumne ngila ibu kacong-kacong kawai-kawai tendur ngidon kumtu kumbasi pungut kat armut
1: hoi
2: dan ngila don arteli lai teli tendur
1: hoi
2: kumara kenlang warok kata kumwa lai po usan ngudi ay ngila don ginang terai
1: tang haka tendur kacong pi
2: haka tendur lai teli rongi ngila kacong-kacong kawai-kawai ngila don kumtu si po kat armut ki ngilang terai dan kenlang plus bro lai teli tendur
1: hoi
2: ngila don lai pusan ngilang terai
1: ginang terai ti apa perkat kita ki brio ki bayu akam na kanika tendur ka jompi kemat ka long ka jom mentoi ka bakhra ka jeng kerku na kam sa jompi ti piru piu amat ya kita ka jeng kerku long ba jong ka kam ka jam ka jompi nam ta ka jeng kasem bat ka long ka jeng kerku na ka benta jong kita ki ba wan mani arab ya pi kalat ka mai ka long na ka benta baro arliang mo
2: long mi rak liang ta
1: mo hoi hoi na ka liang jong i banya dapat de ha kanika ka tendur ka bala seng hi imei na do mushwa mo wo mau kriya kumba ka nongot i eki nong yarap pibu
0: khat arngot ye
1: khat arngot te khat arngot plus sakitu lai pusan ngot kumlai atho ikong bentalin tang na ka kamba seng i mei jong pi mo kala tam ye ki sau phongot kala long ka jing ai kam jing ai jam ya kitu ki briu ki badon cha katu kathain mo te pibu ki nong yarap kam ki nong trei tang ki kenthai ni ki senrang ru ki don lang
0: ki basong dukan ni bu kenthai
1: hoi
0: te ki ba trei shet jing bam te ki senrang
1: hoi te na ka liang i bentalin
2: yang tengah bulang bat senrang bentai tama kambun senrang nama kakam tama kakam kia kam suk senrang.
1: Hoi, kau buat layok bent petelun lang ya kakam mo. Kau kam sting kau buat yok kian tay kau kam kia kau yok kian rang bak mo. Tiada kalian jong i banyada kumbala ya tu ikong bentalin mentamo kian rang bak rukidon kian tay rukidon. Pi kau muka kun kadu jong kayang mo. Hatu pi petelun ya kani kakam. Tang mapi marway ni nak kalian jom kaiyang kain ni pinang don sa inu inu ipara la ni ihmen jom pi bedon lah ni kaju ka tendur ke jom pi.
0: Minta la don lay teri tendur.
1: Hoi.
0: Kacang kong benta jom tu iwe bat kacang ngah ke ba di ba bu imai kan.
1: Hoi.
0: Kacang ngah ke kumut ngapet bet mangah ngapet telun bet mangah.
1: Hoi.
0: Kacang i bet bet i.
1: Kumut napet yang jom pi lay ngut kumut la kacang kacang
0: bet. Kacang kacang.
1: Hoi.
0: Kakerteng ting ai kumju.
1: Pi ai kerteng bet kumju ada kau. Wajri bakery day. Hoi. Te imai jom pi ilong bestat hadu kata kata. Te pi ki kun bila la banyang la ki jom ki kijat mo. Te kermen baka pateng bandang wan ru kan long hi kumju. Bat kan ika kam ke ba pi pi atre kan lang her pateng mo. Haki kun ki kiti ki jom pi ru. Te haba piatre ka ne ka kam hadu ka ne piatre chitom bat kala long ka kam ka bala pen he ye ka kam ai ka kaji ka jong phi kum ka yeng ka sem te na ka liang jong i bentalen mo na marba phi de i kham he mo ti hatu phi la yo deng ye kanu kanu ka jing kersan na ka liang jong ka sarkar lang baki nu kinu ki skim
2: ma yo ka PMHP skim ha ara char ka pra
1: ho
2: ayo na ka na khali
1: ho ki jing metoi ki papio anak ni ka skim pila mi thu ka tu ka ni ka ba pikan ma
2: jing metoi ngai bang ayo anak ni ka skim ka ban ko ngai yo ngai yo jing rap na ka subsidi
1: ho
2: alang ngai sim ka lun ta ma ka ban si ulut ka mak lai rap kan ka tu ka subsidi alang jing metoi kan yang
1: ti lang ba jong ni ka skim ro ka mak la long ka jing rap ka bakrau na ka ta jong pi pila yo ban rap ro ha ka be de ba ka jing si ka lun ma kala long ka ika ika ba sungutanat banyo ika ni ka kubor na maraba pila aseng hi ika ni ka kam lang ba imay jong pi ba nang tapa de na ka liang jong ka sorkaru pila yo ya ka chingirap mo ti na ka liang jong i banya da pa de hatu piru pila ju askim
0: eh nga ta kam pa di askim eh
1: to nga bu ika jing kermen ba nang ni sya khamat ka kam jong pi kala ya sya prang ti le si pidang dot kam kita ki skim lu pinang la ban le mo pinang la man apply ti kijing mentoy ki ba ppo na kani ka scheme kam ba iban talin i la ya tho mo phila yo kani ki scheme phila yo ban pan he shu shu kani ka kam ti ha ba phai pa de sha kani ka jing yo priang ya kanu kanu ka award ani ka ta ka khusnam ha tu phila ba ya tho nga phila yo teng ya kanu kanu ka khusnam
2: la yo na po khadi la yo kani ka award chong ka winner third prize best PMGP entrepreneur in the state of Meghalaya
1: ka bot ka de

0: buat kepala hajrong bahagian. Dai, ni kermen bana kali yang jong ibania daru le si haki we ki por ki banwan pin yo e kene kejuk ka uot ko ba himben ila betin lenti ye pi kene kam ti ka kusna ro ka trek tang ap ye pi ru kum jo amo ti tong shua pengin penkut atat e kene ka program ti kidan ni em kinu kinu kijing e pat de ki ba pi pi ka ndu ah ka ban penya cha pra e kene ka kam tong kwa ban kli shua i kom ben talin
1: kidan ni kijing e wa hawala stang e kinu kinu kam ta kam tam kene kam chungi ka ban kong ka
0: ho
1: ko ngi dang den char ko ngi seteng ke kam biang ban ngi minta ko suthit ban nang ta sakala kala se ban minta ngi set de ka na ka oven dalip kala ucing ba mudu da thang ra ka na ka chner tor mun la anang kesan kan na chner tor ta ka ba ka ba mpniang mun ka hisem ngan ton ngan sing e ko ma kita
0: tena kali yang jong i banira
2: kata ikan kala bat ka marko ngi hab shia thien hat tenur dan kamha ko om kami ni ko dai ko om ban pen khu ban khle ban ta kan kami ni ko dai ko om ta ngi ko chi ya
0: hoi
2: ya phua thiet ko om
0: hoi te wat apa deng jong kita ki ching e ru han rei phi phi ya cha phang wa kan ka kam kam don ka ching kan ran dien han rei ka dukan ka yaj ba mo na ko wi ka por sha ko wi pan ti nge bu hie ka jing ker men ba ki ni ki jing e ki ba phi phi ma lang ba ka om bat ka lai mo kam ba phi phi ong phi sa lai hie ka wi ka sngi na mar ba kat banang yaj ki por le se kita pa ro ki nang bit ki nang pya ka du e ka khu bo jing ka tu jong phi ya ki wei pat ki para kan thai le se ko ma ka por man ta ki ya ksaj ban ya wat kam wat jam mo ti na ka liang jo phi phi don khu bo ra yo na ka ma ta jong ki Pai cuma tanya sih iman mu, kong bertalin.
1: Kapan kong eh tang ngaingu kini ublay nama rumah elam ling bayi mai betul nanti ni akan ikam. Mak kan tu lah mungkin para kentai bangun yang hal kecung kicat bangun sedang nak kini kini ikam kiba, dek ikam nacung. Lalang itrei kono kono ikam abang itrei sitam ini yo ikan kiusa ubah.
0: Hoi, tina kali yang jo iban ni lah, kau hubuah nam taki way pergi kentai.
2: Katakan, kum ki kentai, kum ka generation mentah lah, mud ngila longumbai ya kumpit, ngila longumbai ngimde kan ben sengoba, ngide ki kentai ngimla, habang idon ka thong ngila ben, pan kau ngade ka jing trish tam.
0: Hoi,
2: ka jing trish tam lah dangi trish tam ngiyo ben kayu yau so matiang.
0: Hoi, ngiker men, baki de ki kentian ay masim jong pi ya ki para kentai, ken long ki jing mentoy nak benda jong ki. Baki rukin shim le me gine ka sinjam. Habaki shim ya kanokono ka kam ka baki ki trey kim dayban du jing karmen mo. Ti ladadon ki jing eru ki dayban turbe shakamad. Tolong ba jong kini ki kentien ay masim jong pi baro or ngut ya ki paralok no sengap ki ba sengap ikani ka program. Kan long ka nuksa na ka jong kiru balada ki don ne ki jing tumbu ban trey kanokono ka kam. Kim dayban kan randien re kin turbe shakamad. Ki jing e te hangunu honor udan bi ki jing e mo. Han rey ladada ki trey shitom pa de uso jong ka jing job. Kin yu ihe ka wi ka sngi. Bat kata ka thong jong kiru kan urlong mo. Ti kublai sai si sen pat ya pi baro arngut i kong bentalin bet i kong ban yada wajri na ka menta kini kijing pelik por ka jong pi banya don menta bang iya kani ka program ngila yuk ban ya keren bet pi ngila yuk ban lum shibun bahagi jing tip na pi bat bakani ka kubur jong kani ka kam ka jam ka pa pi pi trey da ka pa pi bu ya kani ka jaka shet jing bam kani ka tendur mo ti kan long ru ka kubur nam ta jong ki wai pan kila ban shim ya kani ka sen jam bat kila ru ban trey ya kanu kanu ka kam marba ki kan thai ki telat ha ka bor met re ha ka jing mot ha ka jing perkhan bat ha ka kam ki kan thai mata ki la ya cha prang ti ku blai shibun sa shi sin pat na kit bok kit rubia ba ki ne ki tendor ki ba pi pi la bu pla seng i mei tang ka wei ma chuan re la mi ha do lightly na kermen ba nang ni shak mat lei nang la ban pen mi shu shu shibun ki ne ki dukan bat bakan long ru ka jing kermen nam ta ka pateng jong ki long yang long sem jong pi ku blai shibun sa shi sin
1: la shibun ne pero
3: Pilayo snow mentan ya ga jing ekren halor ka kam jing bo tandur ni ga jaka sha jing bam nganget ni baro ni layo jing mut bat yo men sim bangi la bet ban tre ka nu nu ka kam kam tam da ka jing tre shitom bat ka jing mi not top gani ga lawan chi pi na ka akash vani shlong timan ta pat ni sngap ya ki jing rai jong I alisha pung rup ka bening kong ka kerteng simpeling bat ka ba ar May, tungin niya sngap, yakin niki jing rai.

Parlong nong sga pi dang deng yai sa bat ni bat ka program sorbat yang. Timintan ngila pentem ya gijing rai jong i lam hun lang marbanyang gijing rai gibala ay gerteng kana baja shisha wau kujing bishni bat ken mau kulok baro. Bat ngangit pi sngau tenat ban sngap ikini gijing rai bat mentang in pentem pat say gisur jong i mana kurianda karhunai. Kajing rai ba ay kerteng kaksyad, kakenut, pangnot, bat kakalikay, kapertah.

ka janmit ka basuk bat ka ba kemeni phi baro ki parlok nong snap kani gede ka akashwani shlong ka bawanch phi holais ba sa punyo point ameters ho medium wave ubering kat ubar pras pa andru pisau kilohertz bat pila ru ban snap ngi ha ka news on air app te parlok nong snap ngi pen kemai phi ba sa chi sin pan ha ka por san bjing ni so bat ka akashwani delhi na ka banta ki kubor ha ka tin hindi ki ban se pen but pat da ki kubor ha ka tin phareng ha ka por san la la san kani gede ka akashwani shlong

Haimo nonoma, shilongchi yagit ko, subi sangmani rangaba git, wa yagit ko, dungtang mancha, lang palong, mungapa, jainta, hilsuni biataha, wa achko matanigaman, una jol jol git rangko kamataha. Tao na si mangna, sakapan mandini rangaba git, oni ho kamatang skainga, one Lord Hastings, sangmani rangaba git, oni toromi rang salgyo dungin, yagit ko, dora si mana kamatangin.

0: pakhia bon ki so ki dhur ki ching thong basna musli musla but ki oil seed lani ki ching thong bapen mi umphyang kishanya bha ha ki pollinators lani ki khnyang ki bayarap ya kaneka pollination naga binta ban mi bon ki so chong ching thong bat ki ba bha te kumta ki ngap kim dei tangki nong pen mi ya ka umngap bangi jubam henre ki long ki ba dan kam e na ka binta ka jing pen biang ya ka bam lani ka food security ka rap ka riang ka jing bun jat ki jing thau ba em lani ka biodiversity but ka jing long rinti chang ka mariang ne ko bangi ju angka ecological balance
1: kumlesh bun doctor pen hun ya ka tu ka jing pen chai ka jing pi ka jing long kong san jing ki ngam mentab de ki ikita ki jing thung ki bashan ya shibun hakinga
0: bon ki jing thung ki ba kong san ki yo jing men toy shi bon na ka pollination da king up ti ki jing thung kum u so apple u so thiang so manir u so priam u strawberry u watermelon ki shanya shi bon ha king up ti ki jing thung jhur ru kum u so khiao pathao klong karela biscuit but ki wei de ki jing thung ki ba hap lang ha ka ju ka kur jong u so khia ki don kam bha ya ki ngap banchna ya ki so hadil la ni ko ba ki ju ang ka fruit setting ka jing thung ba pen mi um phnyang pat kum u rai kum u sentiu sngiru ki pen i ya ka jing mi bha ringkat bat ka jing tri kam jong ki ni ki ngap te haki jing thung pat kum u so khya watermelon u patha bat u almond ka jing pat mi haka kam khai ka kala long ka ba e shibun khlem kini ki ngap kum ta lada ka jing don jong ki ngap ka hiar ka jing mi haka rep ka riang ru ka la ban hiar
1: kumbangi la ong mo bngi nye krens phang ka jing yap ka jong ki ngap bat ka dao ko pan long ki bat a ka ju ka poru ki la jing ye da te kumba ha ki ni ki ngi ki bala dep ngi yu e ba ka don ka jing yap ka jong ki ngap bat ka kum ka office ka jong phiru kla yu e ba kla sakhi ya ka ta nei ha ki thai nong ston ke e ka ba phila ban yu e ha ka ta ka jing yap ka jong ki ngap
0: hoi ang shen ngi la pan long ya ka jing pet pnya lang na ka liang ka tanat ka rep ka riang ka agriculture but horticulture but ru na ka CIPMC pok se ngi la let jurep ya ka tu ka ni tli ki shnang hanang stone ba ring up ki bala ya thu bala don ka ta ka jing du nang la ni ka jing yap khlam jang ki ngap ya ka por ba ngi let jurep ngi la yo e ya ki colony la ni ki ni ki ye ngap ki ba tlot ka jing du na jang ki khun ngap hpo ka jing bim biang ka jing tri kam ban wat bam ki ngap ka jing tu na jong ka ngap lani ka nectar but ki pui pui lani ki pulen ha ka ro ngap ru ka bang yo I ka ter khong ka thli but ki ngap ki bala yap ru ki yap lut habar jong ki ksing te ha ki ka tu ka ni thli ki colony ni la alap ba ki ngap ki bo ya ka khle jong ki ha ki kom sel lani ki ta ki thli jong ka ro ngap ka ba ju ya dei but ka jing e ha ka jing ker do bam namar ba du na bam ki ngap lani ngi la ban ong ba ka la long ka we na ki sign kan ba pen e ba ki ngap long ki yap khong pong ka ta ka de ka kom ba ki ong ka phareng ka de ka symptom of adult be starvation ngila yo iru yaka jingsha khta ha buntli ki khnyang kumki dikhiu ki khnyang red kumki beetle lani kumangi chu ang kita ki small hive beetle but ki mites ha ka to ka ni tli ki ksingap bala lap ba yap king up naki ne kita ki small hive beetle ki long ki ba snail e na baro na mar ki pen snail yaka jingshna jong ki riungap lani kita ki structure ma jong ki kum cells but ki di ru yak umngap bat ki bam yak ki pulen lani ki pui pui ki colony ki bala tlot ken kham shak ta be yakini ki khnyang jingpang habangi yanujar bat ki colony ki bakhlan bat ki bakot bakhya ki bon ki jat jingpang bala ban yo ki ngap tang ba ka ni ka por bangi le jurep ni khlam lap satya kita baki dei na kinu kinu ki jingpang
1: kumlishi bon ek toga jing patai bne ak jing pi ak bai dei ba kajing yap klam jong ki ngap ba ki ba ngi I ba ngi sakhi ha ki ni kisngi ki bala dep hindre doctor ha tu ki dawai kar khana la ni ki chemical ba pen yap khnyang ka dei ni am ka wei na ka dao ka ba pen long ye kajing yap klam jong ki ngap
0: kumbang I tip ki dawai chemical pen yap khnyang kin pen sniu ting e ye ki pollinators ha kaleng ga prthai hindre ha ka por bangi le jurep shakini ki chaka ba ring up ka jing yap jong ki ka don jing ya dei kham tam bat ki jing e ki babun jat ne ki babun dau dei tang ya kawi ka dau ki ne ki kan thup ya ka jing e ha ka jing yo abam ki ngap ha ka por ba slap ba ar ka long ka jing du na jong ki jing bam ha ki ro ngap ka jing shakta ha ki khnyang ka jing long lo hop pala jong ka sun beneng ka jing hap slap ka ba shphang shphang ne ko ma ki ang na ka phareng ka intermittent rainfall ka dei ru ka jing be le air ka bajur bat ka jing bim

0: et bahasa tia ya kik singap. Te hakaju ke por umla ban kentat pura ya kajing sya kata na kidawai chemical ba penyap kenyang namar ka jing pindan kam bakla ya kidawai penyap kenyang ka long ka wei na ki jing ma ka bakrao ya ki ngap ha ka perthai barok ka wei. Namar ki ngap ki long kita ki kenyang ki bakloi bha ban sya kata. Ki long sensitive. Ki nongrep ki day ban husiar bha ban kiar na ki ne ki dawai chemical but day ban sungu ka dawai ayu but ka no ki ay sya ki jing thung chong ki.
1: Pilak ban patai pat kenyat kong penhun haka bayde bak kenika jinglong ke jengki ngap haka por telang bat dalakut ke telang.
0: Ki ngap ki sedang penkrek bam dalak ade por duna ki sentiu bat ki sedang ban lum bat cina jeng bam hapok ke reu ngap jengki. Ki worker bis lani kita ki ngap ki batre ki lum ya ke umsok lani ke nektar bat ki pui-pui lani ke pulen haka por bapuk ki sentiu. Ka umsok ka kelalong ka ngap ne hani kani ka ai bor lani ki kumbaki ong ka ai kata ka energy source kat ba ki polen pat ki ai ya kata ka protein ka na ka benta ka jingroi jong ki khun ngap ka por telang lani ha ki por ba ka jinglong jong kusun beneng kam da ba ki ngap ki penduna ya ka jingwa jingbam jong ki bat ki im tang ha ki ni ki bam bala adaptiona bat bu ha ki ro ngap nang ta ha ka por ba kut ka ayam telang bat ba sedang sa ayam prem ka bangi ju khot ka por ba duna bam la ni kata ka lean or dirt period bon ki jing thong ki ba phu sentiu ki sedang ban duna ni kim pat mi ka ni ka por te ha ka ni ka por ga jing bam bala abu ha po ka ro ngap ru ki sedang ban duna no ni ki la ban lut te kum ta ki ngap ru tang shula sedang saat ka beneng da kut telang ki sedang ban trish tom shu shu ban her bat ban wat bam kam sha chngai lada umdan ka umso lani ka nektar bat ki pulen ki babiang tiki yeng ngap ni ki kising ngap kensa sedang bentlot bat chitam.
1: Kendiat pila ong rup baga lak malong na ka sunj beneng rup dey ka balak mat kata iki ngap. Di hatu kata ka jinglong jong ka sunj beneng rup ka kata ni em iki ngap.
0: Hoit ka jinglong jong ka sunj beneng ka don benta ka ba kong san. Haka por bayap kalam ki ngap ha menhaka ni ha ubenai balai sya nong stain. Kala adon ka jing hap slap ka ba shipang-shipang haka tu ka por. Ka jing lohop ka sun beneng, ka jing dum loo bat ka liair ka bajur. Ka liair ka bajur ka kata ya ka jing hair jong ki ngap namar ki ngap ki de ki kenyang ki berit. Bat ki shanya bha haka jing skem ba jing yad renti jong ka liair. Ka liair ka bajur ka penlong ya ki ngap. Man shem jing e ban wat bat man lum bam bat kane ka bam shu ya ka bor jong ki. Ki la ru banum la her shala ki ksing la ni ka bam ba ki kit hamet ki la ban shak ban khut no ha ka li er bat ki la ban yap shiteng len ti ru. Ka ju ka por ka jing dum lo bat uslap ki pinduna ya ka jing her ban wat bam bat ka jing don jong ka umso na ki sentiu. Mut ki nekta ha ki senti ru ki la ban duna ka yakane ka por ba jur ka liir. Te haba ki koloni ki la telot lupa bat ka jing bam ka la duna kini ki jing e na kamariang ki penok senyang syaka jing yap jing ki ngap.
1: Ni sengau tuk kat kumka jing matai ka jing pi kamariang ru ka deka wei ka ba penlong ya ka jing yap bat ka jing duk nong iki nong rep na haba ki yap kini ki ngap. Kata kadaw ki nong rep ngatara ki hap pan sumar bai ki ngap haka bede bat ka jing long jing man jong ka sun beneng bat haka juk ka poru ka jing kriat jong ka telang. Hoa kendiat pilak keren sepang ka jing be akal air ka bajur ru ne ka bala bat kata iki ngap. Hoa nyo sengau ba don ki beri ki berperkat bakal air ka bajur ka pentur kong ya ka umso la ni ka nekta hapo ka teliu riu ngap hatu ka long ka bade ni air.
0: Kani kam da day tikna kumta kali air kam pin sniu la ni pinter khong bet ya ka umso badon hapo ka tliu ru ngap hendri kali air ka bajur bat ka jing long jong ka mariang ka batur khong ka la ban pinduna ya ka jing mi umso na ki sentiu bat pin long ya ka jing wa jing bam ka ba kham e ya ki ngap ti kumta ka jing e ka ba khrau ka long ka jing duna ha ka jing lum jing bam ka jing e la ni jing duna ha ka jing bam ba kot ba khya jong ki la ni kum ba ki ong ka nutritional stress but ka jing e ban pen ne ya ka jing long jing man jong ka yeng ni ro ngap ka ba skem la ni kan kham pen e e ki ban maintain ka ta ka stable life condition
1: nila yo sngo ye ke jing patai ka bnia jong phi kong na du bas dang ha ka be de bat kum nu ba ka ni ka jing long jing man jong ka maria ka kta ye ki ni ki ngap tin re ha ka ju ka poru ki nong ring ngap ki ha pan shim khia ban ya dai ki ngap na ka ta ka jing yap kalam ki ni ki nong ring ngap ki la ban le ayu pat na mat phila kren ch pang ki ni ki colony ti ki nong ring ngap ki la ban le ayu pat ban ya dai ye ki colony ki jong ki
0: ka jing pet banya ya ki colony man ka por bat ka jing pen khu jong ki singap ka ba biang ka long ka ba kong san bha Hakipor ba duna kajing bam jengki ngilak ban pendap da ka ba ai ka